Bursa. Ano muna si Siao? Yasa makusa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sa makusa. Tanga tanga umbusa.